0: Tivi asuman gara bura dina humbab ki lata gana halam burmi nan gaga depa in burje di til september umja kina dogo bazat bu madu kina dog bayam bini na kar gida. Le suni ni kaya gakor bura dina tanis mai suman na de la faga we jivina tete nwana sezen gaka boni na cha. Wani bayon balwa subon ma na irim tindir sundam lat burmi ini na balam jam vagala zang machin maran anu wakang gara bura dina humbani agemi. Teknisyen ahli sogole kole nali.
1: Layra po farkasa ha lay war ma po pit pit na koli koli ma po dim dim ma wo wo wo wo liu tan bara masola kana halir wadi kumi hiwo dagli ka ka wadi mi kitin li al mi kingo ya lin ka ka shaptasu gudulin par salisu Unamban for Chidianga Unamban for Chidianga and coffee to son for Chidianga. One for the pump tyrant for Chidianga. Sagayan Balakan and me, the father, till I need him out here. Tanitin and Nimba and Gonay Moina Udoka and Fitamako, my zoo. Fico Conwan, he in Matidi, Kagam Kankariko, Tira, ye and Bara, Macham Samba.
0: Balua bayon subon may manirim tidu sundam lat burmi ini na balam jawa kala zang bacheru marani anu ayi kali hur la ambasi dida lade ambasi dida jawuna kikijidi abon kata ni lade ambasi dida ni ti jawuna kikijidi abon kata ni wanda ani sekretar detana milisundeng ministrana chara ya ni doktor gule koji wani burmi kamuna ni horu maimana sumuna ni irah ni baktumba na kemba fi hatu kona hiat kufun maman centre national de curricula wani yazi vok miyaman bank mondial hi junda wan jundin mortin wa mortu dok bayambi ni na fili wan morti hidi hatu wan usumai sumana li sunda ni ngara yam hata awan ni hata an gijanga ika uduna wan suma zini hin ba Awani ya zi hatu ma vok mama wani ya zi didi di kantana ngon sumai sumana zungu ya baga ya goli sundan sumuni lata awani sumai sumana sunda nalu sundu titni nana gaigia sundu li tit jiviyani vamaiman hina la mwa sundu irid vok ndargi hawa sundu linga tit jividi li nana gaibatle gen vunuza afatige ni ngon lingada ya mimamo wani sumai mana li sunda kwa lata vok miyaman bank mundia lata ikatan ya man doktor Farouk Bana kiri kiri dari diri wani hamim bak jeo ngon la kiki jen mana vama iman yam hata yam bas mai chata tanu ga irit ko lo vo na vama la deo na mdi ngon mas mai sumana hazi mot datena handana zeli sundi ke jivya wani hitaz sundu bunru ku bunra mina na hata wana taitan li andaki yam sumunu ina halangini mba a njuna tattijibi abun katani wandani ya ingara yamim hatani na gakwani sumana fidi fitazira hawani gol uduni basahni begadana zina bazaruni bazarna pajaral hiwurudan bazar bumba dukina dokba yambina kidizi ya teta bazar bumba dokba yambini na lenge na wana chiki zina wazin golo za uruzi ya nuhur basa basa basa bazara ikali huru wanda ngada yam yimi hatta ni na gakwani sumuna sundata wani sumun kiltad uduta wani burmardi wani abozehin daba ngi yam gi alyam chegin ka dawon secretary amli sund kolo vong minister samya wana vaimbra nicola wani dihan mangenge na langman nga ngada yam sundat na sumuna lita zemina nazia jun su muna wan jun dini mena gaige wan sumai sumar gazi hatta hin ateo at tazin tatti abon tani wando wari vok mana ngada yamma legi sumai sumi jang wani sumana li sunduri mamuna fi taziya li burmi kamuna li hurima mingola na radio na ki telena li sundu kon li yamana onama awani sumai sumana li sunduri mamuna na halang yazi chidi chidi wana zgona li sumai sumana ngada yam jangana ngoli yamma vota wani burmano slambini na deona wani yazihin gihum tazia yam lagi sumaysumana zangalazia hur minister mazirina wan miyana ngada yam bira samaymana bi mi biru kolovun minister alil dari diruana min baga bangwala na lagi nili ngar ngada matayna na gorimina mbasana hagar kairi nga mbasana ya lisunda butai deurunga gwala ngada yam vok miyamana semak sumaysumana laisunda butai na deurumina ndat baktu mayra ti ni udu o taru awani dari embassy abul katani wanda wahli vo vo maimala sumai sumi toka dura kanjamela tanina gawanti de sumai sumana lisunda wal mazari chiri ngol ngarani yam suma ai waya suma vam ri sumuna cham vam pini suma ngle sumbi ru huri mi dawna mga tew a junung gawan tew tew tew na ze fitazi wan pat bu wini na dew wan gi hum sumuna yam i mama datuan gara taitan na guri mena buruan pada miyam dakar kileta nena halang ni gara yam sun data yala mayram basi inyad gika ni gian gaga depna dew di dio lan sumay sumanuh muna fat may di dogo yam ma dew da gori yon jaki ni na dokfid yam bini na lenge korvura dune kartani a teknisyen ar lenga humunu tisogo le kole na kede
2: Ajo sai na danga bawa go. Am jong den na ne kala na dantu. Anga jabe na danda wa ngale ne go. Jong den ne kala na ajuna. Kibidinga mai ma bi mona na wandalang. Ka kibidinga bai ke na wandalang. Ya kala na den jong den arana. Kibidinga mai ma bi mona na yungudu. Danga yungudu kong mona na wandalang. Jong den ne kala na kona yungudu. Adividing of the moon and a young woman, Calantella, and I want to be a baby. Calantella, and I want to be a matua. Yangolama go down a day. I go for Matolo, young Totella, and Totella, and I make a dana matu. From a tomb, I want the young woman to come. Adividing of the matin family. Adividing of the matua. Adina family. Kimbidinga baigi anko maria danda wanga dine jokela maria danda wanga dizaba maria danda wanga kondi kejora baigi aba